0: صدق الله العظيم.
1: ايكاب اف ام 103.5. mbok mi rek serigne fall la tuddu, dafa faté ben valise am bu wex, valise 10 kilo yoy nga xamne dafa defone yirem ak yere soxnam ak ay garab bi domam ci ben taxi 406 bu gri bu mu jele won madiana ci tablo bu gat mu wacce ko daru karim lolu tarata won taxi bi mu ngi ko jele fi muy ñaan rek mu ngi ko jele won tablo bu gat ta madiana ci tablo bu gat mu wacce ko daru karim talata ci beccëk bi muy ñaan rek taxi man bobu nga xamne moy borom 406 bu gri bi kilian bi mu jele won madiana wacce ko daru karim talata dafa fatte valise bu wex bu 10 kilo ci malam valise bi nak ay yere ngi ci way ak garab yi garabu njabotam la muy ñaan rek taximan bobu bu gisee valise bu wex bobu ñu fatte ci taxen talata nawo serigne fallu ci 77 649 53 31 wala moote ci radio ICAP FM ci 33 976 09 09. Lepp lo xamna déplacement la inshallah dana ko fay valise bi nak garab yeeku ci gëna ñor di garabu njabotam gogu muy ñaan taximan bi rek bu ko baye xel moote ci 77 649 53 31 wala moote radio ICAP 33 976 09 09.
2: Mbokk ñu yeggé len fi ben keytu yegli Ibra Diop nak yalla dafa dogal mu don ku ami wéré di xel momomé nak dafa rër ay mbokam aljuma bi jitu magal gi comme biñ né ginaaw solo magal aljuma jojé kon la joggé won ci kiray mbokam fofé ci quartier Mbousobé mom ay atam nak di Ibra Diop warna tollu ci ñen fukki at mom nak boko gisé du faral di wax wayé boko xolé ku bari karaw la ci bop bi ak ci sikkim bi mom nak bi mi rer mi ngi solon ben pantalon ak ben mbubu mu ñuul ñi ngi ñaan nak kep ko xamne kon gis nga mbokk mi rer di Ibra Diop wara am ñen fukki at ami wéré di xel nga jokkok Assane Diop ci numéro bi 77 706 40 21 77 706 40 21 wala Modou Mbeng ngeen man ko jot ci 77 803 71 30 77 803 71 30. Kon men mbok le mu rer Ibra Diop tuddu mom da amé wéré di xel bi mi rer nak dañ ko biñu gissal aljuma ji jitu magal gi ba légui ñu koy wër gisunu ko mom tu fofé ci quartier Touba Mbousobé ay atam nak wara toll ci ñeen fukki at mom nak du faral di wax manam du wax bi mi reer na mi ngi solon ben mbubu ak pantalon bu ñuul ku am karaw la nak ndax bop bi ak sikkim bi karaw sax ka ca nek ñi ngi ñaan kon kep ko xamne rek gis nga mbokk mi di Ibra Diop wara am ñeen fukki at amé wéré di xel nga jokko ak Assane Diop nak man ngeen ko jot mom ci 77 706 40 21 77 706 40 21 wala ngeen wo Modou Mbeng ngeen man ko jot ci 77 803 71 30 77 803 71 30.
1: Mu ngi tuddu nak Khadim Ndiaye nak xale la mën ta wax bu baax waye mën na wax turam dom la ci Serigne Ndiaye ak Ndey Fatou Ndiaye mu ngi dëkk fi nak ci Ndam quartier Al Madina moy quartier bi nek fi ci wetu Sonatel rek mom nak barki dem ci guddi dal reer mom Sey Khadim Ndiaye mom ñu ñaan kep ko gis nga wote ci 77 520 32 32 77 520 32 32. Serigne Khadim Ndiaye la tuddu di dom ci Serigne Ndiaye ak Ndey Fatou Ndiaye dëkk Ndam quartier Al Madina moy quartier bi nek fi ci wetu Sonatel barki dem ci guddi nak le reer ñuy ñaan rek kep ko xamne gis nga ko mën nga wote ci 77 520 32 32 77 520 32 32.
3: Yasir lahum bi lasi ta'sara bokki maktabatu serigne saliou mbake ñu ngi fi ci touba tali djuga kebe keur serigne abdullah jahate jakarlo ak keur serigne ahmadou makhtar digeunte bok du majji di ñaari témeri mètre ak jurom fu lepp lo yitté wu ci bagage mbrit yobalu julit mbok yi jappalina ci barap ba sen jeurine di serigne abdullah jahate foko sen muy dem ci bagage mbrit ak yobalu julit ci lay yengutu ak bagage yu rar te mengo ak jamono mbok Al-Qur'anul Karim bind mu rafet ak molen bu mucc ayib Kamilu Timizi bi Kamilu Serigne Amadou Ndo Kamilu Serigne Abdoullah mom Serigne Soyibou Kamilu Serigne Yalaji Diakhaté Kamilu Serigne Yalaji Mbake Kamilu Daru Minam Kamilu Serigne Afé Bousso Kamilu Serigne Malick Si Kamilu Serigne Fallou Mbake ñaari xaj ñetti xaj juroom ñaari xaj juroom benn xaj fukki xaj ba fanwéré xaj mbokki am nañ Mariam xat Samia ak Yassine diwanu khassida banunu ko xel daru minam khassayit darul himma asna khadim diwanu serigne alaji mbake diwanu serigne am satou mbake tere jambarul islam di serigne abdourahman mbake de nga bëgg geestu ci yoon wi wala lenn ci jaar jaaru serigne touba chamad bamba khadim rasoul am nañ tere rawdu rayahin tere serigne soye bu ciow tere bay bay gey sil di wax ci mbor ak tere serigne soye bu kebe bo binde bo nopi mo xam alquran wala khassida bo ñewé ñu molol lako sidiada ak kala ak laxasay aliwo dolu kurel dolu khassida am nañ ay client yu neexa dallo valise ak galu dongo yi yeen ñi jang école mo xam français ngay jang wala arab wala franco arab am nañ ay fourniture scolaire a walu son ak bokki ak archive amuñu ci morom songu demb ak tay waxtanu serigne sambay tombe serigne touba yi mp3 cd clé usb baktabatu serigne saliou mbake dañuy jëfëndiko mbokk yi jomtu kay yi xaralé yi waw dañuy plastifier dañuy imprimer dañuy photocopier dañuy scanner lepp lo yitté wo ci jomtu kay yi xaralé yi mbokk yi jappandina ca barab bi a xet bu neex nak ba nulu ko xel parfum yu rar parfum pomme ak huile xetu toura yépp nak amna fa liman faso oud ak toura yi nga xamné mom la serigne sidi jëfëndiko mbokk yi lem pur habatu sauda tandarma samsam maktabatu serigne saliou mbake ko wax bagage mbrit yobalu julit wax sañse waaw chemise alaji abaya jallabe baylat wala serigne soyibou turki ndiarem wala turki dara manto lafa waxana serigne abdullah boné carré boné face ko pati turu tiara a seni maxtu nak bokki rafetna rarna degeurna maxtu mbegare maxtu dar ak bepp xetu maxtu bo yittew kurus lu xew ci jamono yusru fayrus jalaban kuku bahlin bati kurus électronique ak ay dal yu rafet original marocain mocassin dal turki dal ngay marrakech double talon ci ay lunettes photogrées jappalina ak ay montres yu rafet te mburit lool ak jaaro khalis mbokki ak laxasa yu mburit da nga umra ba wagneeku bëgg serigne ba nga siaré ci bëgg yobal nga la jalar ci librairie serigne saliou mbake ñu ngi fi ci

0: راجعون.
1: صدق الله العظيم. ما ماتنا باي تي بريو
2: الله يا دا فا وخني سايو مات بو خامون فا مي مجي بروم بي اب دوم داكاي سوكال
3: دنگا ولام جاي دي وخني خلاق بوكي بت بنت بنت لوكي باتو
1: ngaxi tukal ken duko pergalal mboccho
2: wala jay dane jay ne gam loxo duko genné
1: ya sa xottiku guddal sa goñ la
4: wala jay neena jeñu buntu ñu ca mbokk wëru ñepp bokku ñu bëgg borom
5: wala da wax ne ku fay say bo ray say non
6: wala jay neena fetal guma fekke safam tuyam duma jaxal
7: bo bëgge xam borof ndol laaj ko sa ndax ma ca yagga jaar
8: bëgg sa mboros baax bala nga tambali sa sal woñ bi
9: la bar wol namp boy bajant
10: lu ëpp bëgg ci biiru xaban ak ndegu
11: wala lay ngeena sey du bubu ba fa la neex su misan
12: tak takal mbop baxalu tung bana
13: lu de bu na be xeñ buñ ko sulut
14: wala ñay neela luy naaw mo neexa sanni
15: wala ñay neela sul ker du ko dere seen sumu mbeur lang ak momo ko gën muy gën daan ngay re
16: wala be da fay wax bokk budul deg ndigal nek ken munu ca dem barke
11: njaay da wax ni wure tangam lo ma gënal kuma dakk yob ma ndoliñ
17: wala njaay neena ñi mëna ko to amuñu baam
2: wala njaay neena bo gisate tan di yap sax non dakk ko saw yap lay lek
17: wala njaay neena ku ne ci ndaw bu yagge nga don ndaw
18: olof njay neena fini fesse te dafa jey bu gorum
5: aw di wax ni olof njay dafa wax ni ku war ci ñay ba wacc do war te xep
2: olof njay da wax ni atub gaynde forlu tef
5: ku yel ñay bu ñewé ci deg ku yel mbokk wala mu bolé ko ban ban na paaj
4: olof njay da wax ni ran go ñi ba do la moy sim ci rey bur
5: ya ba wala ngay dafa wax ne ko dem ba ci Allah ba mere sa bab tax na rey ko da nga yëne ko suuf
4: wa wala ngay dafa wax ni ku folli dubbu wi la taxafalu sa folli ko man na la bet
2: wala ngay ne la reg mos jeexalut ak mbana
5: wa cheikh abdullah mag ni de da lañ wax bukki wiri wiri jaari ndaay
2: wala ngay day wax ni ñabu adina uta jërul yalla torbo atam
3: wala su ñay day faral di wax ne ku feex lu ci kéro ci xat war ca gëremaalé xamu law
4: wala su ñay neena baag goj ba ko defu ñal bo xolé goj ba baag def ko di bëtt
2: wala dafa ni
4: ku xamul ndam de moy foon wax ko gannaaw
13: ku yey ba yey yaxu bukki yey nga yaxu yey këtu yax
7: wala dafa ni borom ngad yegul borom pagne
1: kunu rafatale jak fat waxtu warul
7: wala dana aduna de bi tere way def nako lalo
4: wala ngay dafa wax ni bare ndo ba beug ker bu fedd kumu tax di soxat jana tam ndox dana jeex te do gisi xop
13: wala ngay dane weñ nga nga bañe ca mañja xaan nga
15: ngor moy sima dene lay toye fo mbokam di ke mo andakuma ngore di moy kakator melokan wu ko nexnel
6: wala ngay day wax ni moy tu lagge ni lagge rangal dara jeex dara la ko toy
4: wala ngay da wax ni bu gop atu do tul cour jeki jeexna
1: waju ñaw dekkul fam jëm famu jugge la ciosana
5: wala ngay day paral di wax ni ndigal day ciabi la bu uppe tu ubbi bu manke itam du ubbi waye bu yeme yep no ubbi
13: wala ñay dafa wax ne jëm télé baye gacce neew ja
5: wala ñay neena ku sa dembu tabbi do ko sami xéeram jambo
4: wala fa daf ne ganar bol ko xébal aku ndax makuy bala xel
7: ma ñe dañ dan wax ne bopum jaxan day yag na bëttum ñet te kenn mu sa gis mu ne bayam sekkel mukkdi
4: wa wala ñay dafa ni peppum keputal xontu picc taku ko jog dañ ko cey fiir te buñ ko ci jatte de bu duggul kaaf rek duggu taaf
5: ya la wala ngeen di wax ni gemmiñ guñ nacc borom dox jam
0: rubu ca ciow la bo jappulit gis ku japp may la lakko
19: señu blad wala njay neena kuy ñoddi da nga jotlewut wala njay neena man muy daw di meccitu borom xel da koy wattu
5: wala njay do wax ne nag bu dul bo jamé so bu wex fatal
19: wa wala njay dafa ni tacc bu dul raw jërul yaq tay nelaw
5: wala njay dafa ni
20: señu blad wala njay dafa wax ne bu leg leké alom nako gëreme coy
19: bëgg yapp bar bu mu taxaso bu dex wa wala njaay dañi gor du faté ndek té rusul jëf
0: kuy ñew ta faso woñ nga mboros ma jagali
5: sëf bu dëkké loxo jëf jëf
21: wala njaay dafa wax ku jëru sa borom kër yek sa doom
19: wala njaay dafa wax ni xadd mi ngi bëré ko taw té ci xéelu yëgu
0: waxi wolof
19: xadd mi ngi bëré ko taw té ci xéelu yëgu wala njaay dañi dégu fot ñak xam ya cey nan
1: photo photo tagalul mbam ak nopi
5: jotan do fot fot xen ber
19: kleem gi su kon lay nga wax waye regol
0: ben ap nen mune su ci am pedd am ci ciuj
1: den ci kat ron lal da fe bay ku defenu ci ruun
19: wala njaay neena ko da xel mu raw la jeen bere mu dan la bu ngeen xexex mu dum fala
5: wala njaay den da sum pullo bu la ci yore goj da nga wé su ren ba
0: betap tan djel na medeb sank lañ
1: buñuy soow leray bi diw bobu dafa fekk jamtu fenkul
5: ci jëm ci xur wi bu bëgge xam li nek ci xur wi na laj ci ko joge
0: xobu xal xajul ci gemiñ ak tef
22: borom konku yegut borom larmet
5: waaw wala njaay neena dan gu nakare gu ngey du ko defal wala njaay neena deratu bop du moy mbagu borom wala njaay day faral di wax garabu adina bu meñe bul wat bul gëssam ligal ba mu tabbi nga fa
0: ci wal du tepp dom jebet
5: yidd bu mu jebet la dañu doti di fof fof
21: ayel wan ku ci wato xaj bobu da nga wessu mustafa
5: mbojjan fum taxajo do wer te tour di wereel
1: rek reyna su ñeel waye loxo muñu ko
0: picci mi ci loxoy xale yi wër ta re picci mi ci kaw taal bi
1: wen wen gedd samam ndawal téréwul samam ndawal ba bari wen
5: saab gëm gëm ak lima xam nak dox ko mëna wax kenn waye moy mos du siru siru du mos siru no rog mos mos it no rog siru te gis nga fi ne siru saxbla mos ko upp taxaway ci kaw waye siru gëna gudd ak la tawaruk mos ci bopam mo gëna noy tawaruk siru te saw tawaruk siru ko sul te le mos di xéñ ak li siru di xéñ bokku
0: yo xam nga siru le
5: waaw xamna siru le mo wax deug yalla waaw xamna siru
0: man damay deg ñaar amay deg sa ndax di deg si ndax
5: wa
0: di deg beubator
5: bo ne ci ndax ñom ñepp nga boole bo ne sa ndax xamal ne ya nga ci tuddu ci te bu jigeen bo ne beubator na nga ñew ci bu goor
0: legi ñom ban jam nañ wara nen
5: nawet bi bu commencé ba nga xamne ndox ma ngi bëgg ak jeex ndax ñom duñu gatt ku deegal wa gis nga bo ci amé xéetlu gis nga nenam yu jëk bu ko ëmbé war ko nen yaram wi dina am rafet rafet du xom gis nga nen yu jëk yoy bu ko néé da nga xamne ci ndax li ci garab yi le dekk nga diko xol bu ñëwé yaram nit lu rafet lolu gëdd gëdd ye day wañé ko wat fan yoyu
0: légui mom buy nen day yulli wala day potoxal
5: wa buy nen day yolal
1: 7h15 8h ngeen di ci and ak Abdullah Hassan suñu ciosan ñu war ko sam ba du reer suñu kalama doon suñu ngannaay ñu war ko wagar ba du nax say waxi wolof démission bu ñuy waxtane kalama coach bam ay lebu ak ay baat yu wolof njaay yag wax ngir misal ab mbir wala mu joxe tekkal ci ciosan ci kalama la mag ñi daan yare seeni xale ben kaddu bu ñu ko massa yëkëti mbolo man nañ ci jàngé jot ci ay tekkal kon mbokk yi Abdul Hassan bu ngi dubbi buntu bi bes bu jot lay doon altiné ba samedi 7h15 8h ngeen mëna and ak mom ci téléphone bi ci 33 976 0909 33 976 0909 waxi wolof ci UKB FM radio université Cheikh Ahmadou Bamba émission bi bu ko kenn wouté
23: yamal ko xamli ma wax soxla way kat ba go yamal ko xamli ma wax soxla way kat ba go yamal ko xamli ma wax soxla way kat ba go
24: UKB FM

0: borom xam xam moom dañ koy jàppal. Boo doon wax ak ñoom tey jii ba mel ne ku bëgg a daliloo ci xam-xam rek, maam dañ lay teel a calmé bul ma waar, wala xeet yooyu wala oustaz la wala ibaadu la wala xeet yooyu dañuy ay baat yoo xam dañ koy dajale rek ba mu daj nga xam ne dañ la koy wax rek ngir calmé la. Waam ne la yow bokkul ci ñun. Bu ko defee nag yow boo bokk bokklu ci ñoom aduna du neex neex ba nga wax ak ñoom. Te waxoon nañ nag ne kii nga xam ne defar na jikkoom defar na jëmmam ba koo gis sopp ko te muy ko jub ba rafeteem xel, maanaam kooku dañ koo jaxasoo lool. La muy gañe ci jaxasoo nit ñi mënu koo gañe ci tëju, mënu koo gañe ci tëju. Ki nga xam ne itam jàng na xam yàlla dogalit muy ku mën a wax la mu xam, su ci bëggee boole maanaam génn ci nit ñi nga xam ne xam-xam waru laa génn ci nit ñi waaye wax da laa war a boole ci nit ñi. Waru laa génn ci nit ñi waaye da laa war a boole ci nit ñi. Am na ñoo xam ne seen feesu xam nag da leen di génn ci nit ñi moom ber leen. Nga xam ne loolu mooy jur nag soree gi comme noonu ma ko wax lay gën di bëri rek. Te comme nag ni ma ko waxee léegi xas nañ am ndaw ñoo xam ne rëcc nañ ñu ci déglu waaw. Man nañ leen lañ koy jox waaye duñ ko dégg. Lan moo fi fës kon dabu ji waat leen. Dabu ji gi nag ci sensibilité lay tegee di leen wax ci seen i niveau toll ci seen i niveau toll ba ñu man di la dégg ngay yëkkati ndànk-ndànk ba baa ngay mën a amaat ci ñoom li nga amoon. Ndax bu jëkk maanaam daanañ kaas lu mel noonu. Borom xam-xam yi dañoo sori média bi nekkuñ ci biir nit ñi nangam-nangam. Buñ demee nag ba nekk ci biir nit ñi waaye toxul ñu gis ne nekk ci biir nit ñooñu am na njariñ. Kon nag wax dëgg yàlla problème bu rëy am na ci diggante boobu nga xam ne am na ci sun diggante ak ñi nga xam ne jànguñu waaye laa tamit seenum njàng def na lu bëree. Kon du mën a ñàkk ni ma ko waxee rek ñu dabu ji leen. Ni ngeen di dabu jee nag mooy wàccaat ci terrain bi yëg ne am na loo amoon loo xam ne ñàkk nga ko dina ko war a amaat. Te daa am ñu koy xëccool te ñoo xam ne gañe nañ dama noppi. Mooy ñiy wax ay lara di ci raxaale diine. Maam ñiy wax ay lara di ci raxaale diine ñooñu moom chaque jour nga gis ku leen xamutoon di leen xam di leen topp. Ku leen xamutoon di leen xam di leen topp. Ñuy am ay ñu leen di siifur di bëri lool ñu leen topp. Léegi nag comme demee na noonu léegi ñoom dañuy jëfandikoo ba tax ñu mën a wax ak ñoom day jaadu ci yow mi nga xam ne defar rek la ñoom nag nga jóg ngir lan nammaat saw dàll ak saw tànk ngir lan mën a jotaat ci comité boobu nga xam ne amoon nga ko te ñàkk nga ko te ñeneen récupéré nañ ko te buñ ci amee lañ bëgg yow moom jërëgul sax ngay toog di wax ndax dootoo am ku lay dégg. Kon defe naa ne buñu xoolee li nga xam ne moom lañ tënkoon ci kàllaama yooyu wax dëgg yàlla defe naa ne buñ ko yaatalee te sukkandiku ci danañ gën a xam problème yi nga xam ne ñun ñi nga xam ne dañuy wax am nañ ko. Ñun ñi nga xam dañuy wax am nañ ko. Kon lu ci jub mooy li nga xam ne moom lañ yéene woon. Lu ci dëng itam gàtt xam-xam la ak ñàkk fasaha in uridu al islaha ma stataatu ma tawfiq ma allahi tawakkaltu assalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.
1: Waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Jërëjëf Serigne Hassane Mbacke ci tombam solo bi nga xamante ne moom nga ñu baaxee tey te muy waxtaan yi diine yi tasaaro na fépp waaye ndax ñi ko war a déglu ñi ngi koy déglu te di ko dégg. Yaakaar naa ne képp koo xamante ne yaa ngi yëngu waar wi nii bu dégloo waxtaan bi tey dana am lu bare loo xamante ne dana ko ci yóbbuloo. Ndax ñëw nga ci anam yi nga xam ne jàpp nga ne kat moo tax ñi koy déglu dégg nga des waxtaan yi moom tasaaroo na loolu moom lu leer la ci bopp ñëpp. Ñi ngi koy déglu tamit waaye ndax dégg nga am loolu foofu la laaj di nekkoon. Yow nag andi nga ay leeral ci ñàkk gi nga xamante ne moom moo tax ñàkk dégg gi am

kon gamu su ñëwé dañu war di waxtané ay jaar jaaram ak jikkoom ak jëf yu tedd yi mu doon jëf ak ay waxam ak jaar jaari sahaba ya ak jaar jaari mag ñu bax ñi ndax moy ki nga xamné mo gëna mat ñëpp ci bind waye mo gëna mat ñëpp ci jikko soko muñta roy tam ci bind ba nga diko roy ci jikko ja xam nga ne serigne salih umus nako wax radiyallahu anhu wax ne amna ño xamne bu kilifa santane dañu wax ne señ bi lim wax mom rek moko man tele giñ ko tele motax ñu top ko mu ne lolou pexem shaytan rek la nit ku bax so topé ci gënaawam dang koy roy so munta melni momit da ngay raw say morom way yonenti bi tam alayhi salatu wassalam kep ko koy roy do yes ci say morom waye da ngay gëm ci say morom ndax lepp luñ nek da ko daan wax nga diko roy da ko daan jëf nga diko roy do ron jikko nga diko roy bu yagge na nga raw say morom wa huwa an-najibu alladhi fi wasfi khilqatihi wa khalqihi qira tasja'un wa ash'aru ahlul fasahati turran bil bisana madahu wa laysa yudrak bil aqwabi tayyar mom yonentou bi alayhi salatu wa salam kep ku koy roy do wax la ci ginaaw deug ndax deug rek mom la daan wax boko de roy do wor boko de roy do nay yi so demé ba diko bëgg def rek te xamné mom nga bëgg roy dang ko tek ci suuf boko de roy do rënk alal dang ci dimbaliko waye dang ci dimbalé soko de roy do ñak sago da ngay amul dal soko de roy do jëw mukk ci aduna soko de roy do mer ngir sa bop da nga roy nak da nga mer nak ngir l'islam da nga mer ngir buñ bëggé xoti waramay l'islam na nga mer waye bul mer ngir sa bop soko de roy do togn do fayu soko de roy do lek lu lekul soko de roy do yëkëti sa bop ba rap di soufel ñi nga xamne ñoy sa moromi jaame yalla yi soko de roy do door kenn musu door goone musu door mak do door kenn musu door goor musu door jigen musu door gor musu door jaam soko de roy da ngay wacc sa bop way flon way soko de roy do bëgg aduna da ngay xamne aduna jumtu kay la rek buñuy dimbaliko khastu min dunyahu zadi lil jinan boko de roy tam da ngay mandu do farfar lo do jeng soko de roy da ngay yeureum jaame yalla yi yeureum ñepp mom dafa yeureumon nit ñi yeureum rab yi musta nangu sakku no tumu rankel aw rab amna ko tud abo mas'ud bokku ci sahaba yi neena dama musti door sama as ngor sama ngoru ma diko door waye neena ma jek jek deug kaddu bu melni gayda ci sama ginaaw munama yow aba mas'ud xamal ne ngor ci loko manal rek sun borom manal na luko raw luko raw lo man ci mom rek ci safan sun borom man nako ci yow neena ci la joge dotuma doore dama dam sama yar kon kuku nuru da ngay bari yermande kuku nuru man ngay kaf waye deug rek ngay wax koy roy da ngay fexé ba alquran don sa jikko bi mu ñëwé mo andalé diiné l'islam won nit ñi nuñu jaamo yalla wax leen li nga xamné mo leen ënd ci aduna ak nuñu wara nekk ci aduna atay tay wan nas fawda la tamru bihim illa ala sanamin qad hama fi sanami mo leen wax nak nuñu nekk ci aduna mo jangal bur yi niñi até moko jangalé ñi xaré mo leen jangal niñi xaré buñu xaré da nan bu leen ray magat bu leen ray jigen bu leen ray xalé bu leen lak dekk bu leen lakup tol kon mo jangalé niñi xaré borom alal yi mo leen jangal niñi yoré alal ñu koy sayto di ci génné ak yalla ak ak jammi ni seen loxo jotul ci gëna mu jangal leen niñi muñé ak niñi jombu jombu lo ni am doole mu jangal len nuñu yereemi ni ñu neew doole ñi ñu neew doole ñi mu jangal len nuñu degeerlo ci yalla mo xamal mag ñi nuñu teye gone xamal gone yi nuñu wéga mag ñi mo jangal borom kër yi nuñu yoré seen soxna ak seen njaboot
waye soxna itam nuñu nek ci seen keur lepp moko jangale baye nuñu yoré seen doom ak doomi nuñu topp seen baye ak itam nak nuñu yërëmé jaamé yalla yépp huma arsalnaka ila rahmatan lil alamin ki moy ki nga xamné bu daan dox malaaté yi dañ koy dar escorté ko luko sopp ñu def ko waye mësta def ab safaan moy ki nga xamné da naan xif bay fat ay doj diko tak ci biiram ndax mëna taxaw na fi la soxna ci ne ko yow mi nga xamné am nga lepp ñako dara cioro bi ngay tek sa bop lo ci djublu mu ne ko afala akuna abdan shakuran lima yalla defal motax may sante yalla moy ki nga xamné aduna dako deugnal lum bëgg mën nako am te bëggutoon dara moy ki nga xamné bi muy genn aduna tay la won na yereem ci ab yahoud ci fanweri andari pep yum jox wa kërëm mom dal moy ki nga xamné kenn xamul luma doon fa mablagh al ilmi fihi annahu bashar wa annahu afkaru ay bil fudala in al kawakib yukhfiha sinma kon bis ba nga non ñing koy deggmal yalla yalla yobbu ci bis ba ci jamm ñu gam ko ci jamm niko serigne bi santane ba ci boole lu ci bokut yalla nañu yalla samal nak sun kilifa ku maggi mu gëna gudd fan jommal ñepp ci aw fanam yalla yalla jommal ñepp ci aw fanam yalla na fi yag lool te lepp lu mënal yalla nako akale yalla nañu ko magal at yu bare bare bare gam ko at yu bare bare bare yalla na ci dajje ngeerumul yalla ak ndegum serigne bi ndax bu yalla doreme serigne bi bepp serigne bi ge yalla beureum wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Kon ko jaxa se itam alquran di wer lay jang kon ni jang alquran di wer nak mag mënon jang wén ñak ñoyam ci walu biligi yu rek yu mel non waay liñ bëgg nak ak kuy jang mo tënku ci wén jang yeen ci genn julli wala bok ci ben rak rak bi mom liñ ci jang lepp na doon wén jang ni gën sax julli lepp liñ ci jang na doon wén jang bu gënne julli tam bu jang tok ci kanam ni jang tam bu gën ma na jang wal jang wa jang su jang yi doon ak lu bu gën ndax man na jaxasu ni ni deg wa nak tay bu wala fi tax na ni jang ak na ngi wër la wax dara legi nak la mo sen borom bop la element bi ni def lu gënut ta am na ñoo xamni ñoom ñu ngi top ci ginnaawam te ñoom ñu ko joxoon dana def la gën lool nag ñoom mais surtout ñu lijjante seet ngir jàkk rek buñ mënee waxtaan ba juboo ba jiital keneen koo xam ne moom bu jaxase jàng yi loolu moo gën seen mbirum bopp la daal mu ñu lijjal ci seen bopp waaye ki mën a ràññ la jàngee ngir mu toppe ci ginnaaw koo xam day jaxase jàngee gi bu tey julleem gëna wér ndax ni ma ko waxee jàngee ni jàngee wu ci nekk alquran ju wér la dañuy bëgg nag ku tàmbali mu tënku ci wenn jàngee waaye bu jëtënku wut dugg ci wii itam cawee dugg cawee itam tey wut la nga def lu wér la ñetteel laaj bi day wax ne nit dana dénkaay na xaalisam ci banque te soxlaa bu ko diggante boo ko fa dénkaay ne banque bi di ci liggéey moom te di ko ca jox dara ngi laaj ndax loolu mu ko cay jox dagan na waaw bu dee banque yi ñu xam de moom anam yi ñuy doxale li ñuy seq ki ko joxe xaalis dëgg-dëgg buñ koy wax lu mu doon dëgg-dëgg dañ naan bor la. Number.

0: Serigne bu ñaw jox ko mbiram tax ci ndigal sakku ngeerem bala qiril waan bekerem gisante njol fa di isa
1: kero
0: madam di demo gabon te xol yi yep waw korong am jernu fatir rek jong jala njol fa di isa keno sagal yonu murid motoro xal yonu marit ne ko no xat ci defu tarit nangante njol fa di isa defar nañi tarbiya len dabar na ñe tarxiyeleen dabar na ña tasbiyeleen misante njol fadi isa tubaab yi masa nañuy fexe lu mel ni leetaru bu naxe yu ni ko ndaw mu dem joxe jibal njol fadi isa tubaab yi masa nañuy fexe lu mel ni leetaru bu naxe yu ni ko ndaw mu dem joxe jibal ko njol fadi isa naba sama jalaquna dudo ko gis ci aduna kero yaram mu wax ko mam fadi isa mu na ko mag day dina yow sa mag jalam ma wax du deñ demo may defu ci pax kemangi.

ya kon lan bi ya o lawli ya du dono ya yenen ya dañ da den ci nimbu len sop ak nit ku len sop dal di def lu len sop domi nday ak sa domi baye wala sa yaay wala sa dom wala nga jël soxna ci baye wala nga jël sa borom bolé ak domam wala sa soxna dom wala ak jigenam ca jamono Musa kalamullah la lola mansukh def haram billah ba mustafa ñewé la yalla wacce ci alquran ne lolu doyna gacce la tankahu akhurima alaykum ci suratul nisaa muy kumo kumo la tankahu la tankahu bokke wuñu ci suratul lahwan ngir yello wuñu ngir mu'minina ak mu'minati sey nañu te musyrikina ak musyrikati sey nañu te mu'minina ak musyrikati duñu sey te musyrikina ak mu'minati duñu sey ba tañu tuube lu ko moy haram na ci xéetu ñol makka amon na weyna ak gor su sey ci ngallo mo gën muy sey ci ceddo loloy alquran bu len sey yalla nga na len wala abdul mu'minu khairun bu len sey ak ceddo ngir wano jam ak jigen ak ceddo seeni jime ci jina ak jahannama jahimi jam ak jigen ak ceddo seeni jime ci jina ak jahannama jahimi kuy deglu sen digal di andano ak ñom di wey ci sen taxe da ngeen jaari jahim soko gemul yeral ma fathul mannan cala ko gis jawabi abdul rahman yol makka ak xet we waral islami bam amagul dine amul ciasami dine yahud ak nasaran majosa ak ñafi da jamuy xerem ci susa ñofi newon ñeek rasulullahi bamu ñewé dine yenen billahi yalla ne inna dina indallahi islamu fil qur'ani tublillahi te dine jofu aw judul islam do dem ci yalla loko jamu jamu ba mustafa ñewé ba am ñeen fukki at lañ doora julli doora wor ba yile at l'islam taxaw tem ñu wax ko la dagan ak la haram ci xet wi teñ bay lay bayam la ñek lolu kenn dawul julli saka di wor tere ya ñoo da jalle tawretuha qad ihtawaha musa injiluha qad ihtawaha isa summa hawa zaburuha daud kama ihtawa qur'anaha al mahmud bamba ko wax jant sabul abada du ko tere palam tu bambay wada yalla wasal qur'an jox jibril mu def ko ay laaya di jox rasul lu am mu wax ko la ca war ci diine ak la warul ci xet yi mom du ciune fasalihatu qanitatun hafizat ak muslimatun mu'minatun qanitat ak taibatun abidatun sa'ihat yalla ko tanal mustafa xet wi di ciat jigeena tax wa ka rasulullah geraw rasulullah nel billah tok na keram ay fan ci sun wa ker ga gir bir ma ak pexe ma am fa ker ga bisub kerok la yalla wax jibril ne ko waxal jigeenu ker rasul ne len jigen ñi lay dekk ak rasul buñ ci rewé ñol makka ma ko wolu mo lem jigen ñewon ci doomi adami ba ca quraysin ba ca doomi hasimi khadija to ca ñeek gam rasul mo ñeek jeppul ci mom ngir wolu moko sarax bopam rasul yor ko mu am ca ay doomu shahid mu rob ko khadijatun min

fo aswajuhu min ba'dih la yalla waqatan bibul ko weddihi sohna rasulullah bin islami ñoy nay xetu mustafa bul rabe mo wax la nak ñamuru gën ji yonen bis bam faato gor ñi ñepp wanen fukki fa nak ñaar la ci wëru gam di altinem jëm fi dikon di ramu hasatu domi umarul faruq aishatul mom babakar siddiq ak zainabu maymuna tok safiya juwayri yak ram la to hindun safiya ak zawjatun ken musu cha khayburu jurom ñenent ñi le ñoko muru sallallahu alayhi rabbuna kamastaba wa alihi ma sahabil khunafa yol makka dana wax ne buñ ma topano ngir man damay ram jigen di jeleno hadith ne man saharani sabatuhu delu ne man saatu asfahu moy ku gorom leg man dana ko ram ci yari walam ba fa seen ngir sam motax gorom leg ga yu bax yi baxna wali ak sharif ya don na mana yol makka dana wax ne ma man gor ñe buñu maroy ci jikko yi nañ rañe muy tabga ak njamar ga ak bañ yefer ak kasatul jimaa'i doyna titer tabe garam la ma nga sax aljanna wa nga satim adina tabe yegna way tabe ya ci yegni dem jinaani te may kele ni teru magred wani nay ak garam la ma nga sax ca sawara wa nga satim adina doyna kasara way nay ñoo ci yegni dem niraani du matino ti malikun niraani jambar ga ak bañ gamu bañ yefer ya yalla ak malaaka ko notal nonam ya wa ma ra'aita islamaita sayresa kerok badar sanam warayna surisa bulen boroy ci kasratul jimaa'i ma kasratul nisaa'i min ruba'i ngir yonna fuk ak ben fi zawjaati ci ndigalal jibril duñ wumpante guddi gu ñew ma am ca wenn waxtu mu dem gisee ñepp bakken du ñaxtu la ko waral yalla yebal jibril joxolu koy may doole bis buy bolo jibril ñew yakala ak ridwanu ne ko nga reer ca anca doto daanu jibril yor ñakala mo ridwanu ne ko nga reer ca anca doto daanu moy ñamu aljanna wakhurul haini to gondi xaar ñol makka ak ñoon diine ñol makka moko massa mos ci dunya ci doomi adam muful katan ya motax ñu rom ba katanal ñeen fukki goor guddi gu ñew mu yaale melni doomi goor ken du ko roy ci dara dara dara ci xéeti qarba abadan basirra ku meena yor kenn na den ci ben te yitte wo sat ya mba muy sonu ku meena yor kenn nga dem di ñaarel defo la ngir ye digle boba yaatel ku meena yor ñaar ne ballaw di ñettel ba muy ñenentel boba togn na yalla lol ku meena yor ñenent dem ñenentel anaki satam yam fa def na la metel waju ko wessu genn ngiram maliki so bu yenen ngir nu mu def mom maliki serigne mamar jam mom janer ma sob la borom karama la borom sañ sañ la serigne mamar jam mom janer sadiq la boromi xarbaax la timbar kamil la serigne mamar jam ma janjar alam la bi ñet ci soom lamp fal banik la serigne mamar jam ma janjar jarna way ngir yoonu cheikh bamba le so bu tey wey amna ngeerem ci lamp fal ak mustafa ak tala fal amul morom ci fi bafa gemna khalifa bamba kay alhaji ka bole touba mbake ak jumaaji wa soowu jant modi senu jant leral na tedd mepp li dum leunt ngir moma non denk ma ndax nga dank ma ngir fuma jëm jigen taxaw ne denc ma fuma fanan jigen taxaw ne jël ma di ma sarax bopam bopam la jël ma motax ma bop denk bi ak sa bop ak bepp sadiq buma jox ab nopp duma borom xam xam ba war la tontu waye ñi fi roy te gëlem lay bantu amana kuy laaj te borom xam xam la amana kuy wax te borom mu ciir la amana kuy laaj te borom xam xam la amana kuy wax te borom mu ciir la samaytuha wasiyatan niswani wa kulli jahilin min as-subani deglu ma wax la tay la war ci gor ñi te mu ne yalla faratal jigen ñi gannaaw ci nam jowey na bañ dencante de mutasawwi jeyni bay laalante ila yenent mom la yalla te gor kena wasoy teunk ba laaj ko aw gor ko day la moy farata gor day wodde ñam amna man na gaña duñ ko wetti nafaqatoy dun ba warna kep ku yor jigen dirham la mba muy pep waaw ga di wat mun warna ñuy laalante ñam sopna len kat waru ñuy wumpante sin saadi sukna de ku way bu yaatu warna borom keur fa geureum bu faatu yi rek ka war gor ci jigen ñam amna ko suko amul mënu ko lam am warna ko gor gu amul mbollem yenen ti yef yi yon firi nafsayam ci sen jabar yi gor gu ko am te diko def ci yon wi l'islam tasul soxnam ci ngiri yon yi jigen gi tas te xamne yon tasul ko fayut alal set ku ko neex mu jël ko guddi gu ñew di rub dunam de ñaalo mo keum seyal doom ya di doom ñaalo guddi gu ñew di rub dunam de ñaalo mo keum seyal doom ya di doom ñaalo yamal qiyam su dekk jaari sawara an nak borom keureum ñu tabbi saqara
ku dox digënté jabar ak borom.

나라에 대한 야가 심장 알려줘. 야할라야 떠야나 야라우 야라우 가라비야댕다와 하심 야나야디와 야할라야 떠야나 야라우 야라우 말야르가시에 마부라구시디야 구구디스 아카이사라이 하타사이 와요마 야라우 연예불하디야 아글라야 떠나거든오 먹은가디안키키수 하스강위 야라우 무타그바연처럼 Abdul Manaf Mafiwan Mudeng Kukot Dink Bisbam Fatu Yallaw Mutaku Bayan Kerok Abdul Manaf Mafiwan Mudeng Kukot Dink Bisbam Fatu Yallaw Buldeng Kibintu Hadu Wallay O Manajam Denkel Magintu Adi Bilahi Yallaw Buldeng Kibintu Hadu Wallay O Manajam Denkel Magintu Adi Bilahi Yallaw Kerala simranyan demak kamur tayilan armal bay umranyan fay sokna yalla mutaddu gudi gewen bur yalla na ko jeelal salma te moy bintu hamrin fo yalla salma mutahiratu asyari tayiratu min kayirna sanil akhlaq yalla salma saqiyatu haw min saatu makrumatin مغوضة الحين ساق الوسي الله سلمى سقية خوم ذات مكرمة مغوضة الحين ساق الوسي الله سلمى كثيرة مال أمها وأبوه هقالها من بني مجاري الله حاسم كروك بن بن مخلف نخل بن الخبار كن ينم بن حقي الله كروك لجب doomi bayam yep jom ñu nemes mutalibay ma jeyor ci bi yallaw mutalibay ma jamaawa daay yep na leen ku yalla jiital bu leen koy jiitu yallaw ñu daldi ko jox yiri hadana na yep musal ci en maam yow dañ ko da donan ga yallaw dara yi maam suñu ibrahima lay jikko sol sol dalli ci saqitu ruhin ba yallaw nobo kilabin teraxlay lu ay la ca tek nankam usay mahanam ilyas yallaw ñu bala ko awsi ismaeel ak parazo buñ do nawal ci nisa ak mahdi yallaw jebal ko caabi kaaba nako bobu mu yor siqayatul hadi moy khalifa yallaw bokka nga jidal ko handak mom ba gi jegal salma te bo man ci rewam sa melaw ni dem lu yob bay ba ak bokkam be daldi lobat ñan na ñi lay ehlu baytillahi yallaw banno na jaar daldi sam bob xeyma daldi dalal ci digi marsaba ñi warate yallaw waari ma ñew di ñoo asif ñoo profet na mara ban saibal anwaari yallaw wariyo ma ñew di ñoo asim yu borawet na mara ban saiba alwari yallaw salma ñu wajal ko jangoram ko dal ko mu jog yasna jaban yallaw yallaw baye ma sambal ko ab xeyma burus borawet ke den nga yeb keur ga ñe mboro ma yallaw ñu dal di wo gan ña wo salma ñu dal di nayo jangor ga sal xolle lil anwari yallaw kala ma salma gise asim la rek na neram ngir leer ga tar ba ak waccay way allah kala ma salma gise asim la rek na neram ngir leer ga tar ba ak waccay way allah ni daldi di daldi may asim daldi ko jël setan merna kero ngir may ga allah ni daldi di daldi may asim mu daldi ko jël setan merna kero yor may dayalla ñu daldi ge daldi may asimu daldi ko jël seydan mer na kero ngir may gayalla seydan ñew na kero soppi ku nit ku taxaw digin janaabi bu amrin ni na yalla banno na jaar niñ bare njambar bare ko alaw salma digin ni seyan ndaw ngam dayalla iblis ko la jogna asim
roko ba joba daw ngir leer ga genn cero mbolo mayala asim defal nako ngan go xamne ben masugo gis no fu degul ko fil hurba ngi yalla.

0: Groupe de communication, Université Cheikh Ahmed Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous vivons ici tout bandam.
1: A'udhu billahi minas shaitani, wa kulli ka'idin minan nasrani. A'udhu billahi minas shaitani, wa kulli ka'idin minan nasrani. Wa kulli hasidin minal jirani, wa kulli kabidin minal azmani. Wa kulli ja'irin minal ghilmani. Anil huda wal ilmi lin nasrani. Yen gaay ma ngi deti sant yalla tay muslu lepp lu haram du yilla alhamdulillahi rabbil alamin na sant rabbal arsi julli ci labin te muslu yi xewal ci sun bi xarnu ngir fatte nañ cheikh bamba ak mam tierno gor ak jigen ñepp nga jëm dakaru an nañ ñu bon ñepatte tu bagdad di wuti khalis ak woro mi metti fatte borom diine te fatte gacce ku ci deful jang ak liggey ak julli mudi sembe jalle cheikh noy belesa nawam duroy iblisa yu gor la muy jigen la war neetu ci sun borom te na ko tobi rubi ngur ki ci tubul abadan du taxe duñ ko ram dootul ngir ku ci tubul abadan ba faatu du taxe duñ ko ram dootul yaatu tubtu ila llahi walir rasul man rejuna lepp balagn masuli motax ma jog di way di ware deke ngir xarnu bi xewal yi man na sanke samaytuha wasiyatan niswani wa kulli ghabin min ash-shubban khamna du ta sandaw ni bon ni waru waye du te may ware ngir gannaaru ngir galimay bon bon gison na bamba gislam bañ ak lam bëgg ngir yonen ba serigne mamar jamoma waylo way wi dila solo jigen ñi xawma lay wi kon nak dana wax ba samay xibar si bañ xamne bëgg na nu bax lu bax niw ab xaj bu mat ken mënu ko téré baw ku tabbi tol borom muna la mbew mbew kurur ci l'islam serigne touba ji wala nga bañ alhaji ba juma ji sa bu ngeen degge mu wax batu alhaji rek alhaji muhammadul fadal li ci djublu dana leer ci bir tere bi kurur ci l'islam serigne touba ji wala nga bañ alhaji ba juma ji ñem gor na ñem jigen la ma lay xiru mat la bow la ba ca futa toro aadana allah jigen bi manni ci rek les ak ber di an ak banni aadana allah jigen bi manni ci rek les ak ber di an ak banni suy nan ci ber bay beug jog ne lacc jehan na mang koy xaru mo raw sacc aadana allah jigen ni garbu keur bu mu nek soppi len ay kalbu gor ñak jigen ni ñepp lay chaxan lo te ku mu wetal beug la say say lo gor gu deugante ak momi tank yakule ku lek aw ñamam hisab jet yakla gor gu ko wattuul de ngeen dem naari yawmal qiyamati du ngeen fa jaari cheikh bamba non na soxna fati koura waxal borom metel yeen nañ tuub gor ya seen na metel yi bari pin niraani ku wattuul gor ñu du dem jinaani mu ne ko ndax seeno woro mi kala ngir di ko kekanto di xini xala mu ne ko

0: ñëdit yow niñ la dural ne man yalla may xibaay man dafa dama def ñett ki man bëgg nit ñi gën ak malaaka yi gëm man dama def ko amul nday amul bay xana ci ci lañ mo wara gëmé nit ko amul nday amul bay ñu ne ko kara mo ne adama ban la sa borom tudd moñ ko sol ci yapp sol ci ro adama ju ci jël malaaka yi ne yarhamukallah yalla usjudu li adama sujud leen ci bo fa sa jaddo ila iblis wa wastakbara wa kan wala kan mel kefin kon war nañ ma gëm ci lolu ma def nit ko am baye ci amul nday lolu jafé na di ñu ne ko kan mu ne awa adama dafa jikke baye ne yalla dama bëgg na ko melni man ma mëna waxtaan ak mom ndax kat malaaka yi la nekkal te malaaka yi amuñu xol man dama am xol xam bané xamuñu xol malaaka ñoom xamuñu xol amuñu xol xamuñu bané xamuñu nak bu may wax ak ñoom dañu xam lu may ton sabrom dal di xamne goor mom soxna rek muy wett lam mu fa fi pingam li man nas ko adama adama ne soxay nelaw mu no ci far ak chamay sorti yak sorti ro awaji ci solo malaake ne gar ko la adama bu ko jong sal bu ko song yalla ko la takarba ti da bul ko la bul ko jige mu ne ko xala dama tax ngut kum ne ko takko ko mu ne ko dama ko takke mu ne ko tuddal yonte bi nga xamne mo tax mu bind la mu ne ko ban yonte mu ne ko yonte la muhammad adama su ko ñal bu toomi ne allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam yalla jibril ñal mako jibril jall fatiye yalla deneel mu delu jang fatiye yalla deneel mu delu jang fatiye yalla deneel yalla na mikail may koko mikail jang fatiye malaakai na amin mu jang fatiye malaakai na amin mu jang fatiye malaakai na amin sabru gud len ne ya ayyuhan nas taqrabukum bi qalbikum min nafsin wahidatin tawakkalukum ja'u la ja'u ni sabu taqla tasallu la tasallu bin bi inna allaha kamilukum adama sogal lan awa kon awa amna baye waye amul nday lolo tax isa ma def nga am nday ci amo baye ma bëgg ñu gëm ma gëmuñu ma na mar yalla may sabay lam yakul wallahu ahad allah samad lam yalid walam yalla dum yakul lako fana ahad man jurma kenn kenn jurma foga nay de ma rusu ci tay boka ne dama rek la gis isa ne wul bitna khilafa bi mekna sayna jibril naw ak timir juni la ak ñaar fukki la fa ñeent la fi jibril mok lima bidu ñu tollo ak lima kawari bopi do adama nit ku ne am nga timir juni la ak ñaar timir juni kawar ak ñaar fukki kawar ak ñeent kawar sayna jibril naw ak laf yep ci min laf dong lu reddu waye bu boba laf yep la fi jëm ci rasulullah sam pla bi mo melni raya moy neex rasulullah ko jibil ci ko nako muhammad dugul bo jugul sa xerma dekk sa wara yalla nako yalla ko mom dong la usse bu rewutan mom ñep dem sa wara yonte yalla muhammad melni ko sang ba nopi na jibril bala ma jog di war dañ may neexal digal nit ñi ñoo ngay passé ñoo ngay passé ak sama ben yoon ci ari ak lu wut mom mo ne dañ may neexal ma sama jog jibril nako bo jogu taxawé rek ka war la yow do nga yalla rus ñol makk ne bërk sol manta mu jox satul fulori depo makhna mu jox tajul karam al buraq pitt jëm ci rabbul alamin yoonent yépp sop jog sop ci rasulullah fen ko na nitel ngeet ci ñew na wa imamul mursalina maham wal anbiya lahu wa kullu waqif ngal makka cippilu fa karam tabaraka tabaraka taala dal di suppu
1: groupe de communication université cheikh ahmadou bamba ukap fm ukap tv ukap web ukap quotidien ñu ngi fi ci touba ndam
2: alhamdulillah kima Mama, bu ver te mamai. kebki mu xey jabal doon xewalam

garga ni joge ñani pa ku yeex ba tarde din ko xam xam le na ngeen di ñane nak gëm ak yoro torox lu ñag bakkan te muñ tax fa ba ñak balang yamo ndigal ba jam wolu deugal ak rafetal ñor tu te sat pas pas xol lo xacce lola dal di dal muy fi ba fe na ngeen ko xam motax ma wax ni ni ma fas mo gën ci man tawali fas mo gën di fetti ak fas mo gën di wekki ak jam dina biral ci li ma fas tuuti ci khutbu bi ma fas ni mo ma day ci li ma fas doyna du fi man ca kanam cheikh samba jaro bayne si du barab fa bu di ker fas ci mom dara du mbir keram gi na la kat du ker lemam di ngagn mu wex xoram mi dem wi tan yi ci ko bi baw ka di siñ ko di ko yew di dox di xiro ba mu siiw te lay bu dee kaa dal di dem këru kudul am kër la fees moo tax ma teddu jublu fees lu tax ma jogtu fii ma fee foofa la soxla woo ñoñam

0: waaw
1: Serigne Moussa ka moy la dafa dik nam khalimam di beugal Cheikh Modou Bamba ak ñi top ci mom
0: jerejeuf
1: nek giwolam rek mu ñewat fan waxat lan
0: murade ñewat bi neexna doono ngay mbot ci gaay yu bax yi fi nekkon ya doono Cheikhou Ahmadou Tidiane ano gaay yu bax yi fi nekkon yeb doono ko seen mbot yow nak ya doono Cheikhou Ahmadou Tidiane
1: nga xamne Cheikh Ahmadou Tidiane kenn la ci ñi fi representé won Seydina Mohamed
0: waaw
1: liggey fu liggey bu reuy defar ay ruh tekkalale nak adina marale nak jaar jaar yonnabi sallallahu alaihi wasallam marale na rasulullah sallallahu alaihi wasallam liggey liggey bu reuy bi seigne touba dikey nak xol ñom ñoo ñepp mu cheikh abou khadir jeylani cheikh atidiani ak bolem ñafi jaaroon imam hasalik ñom ñepp seigne touba bolé la ñoroon ñom ñepp yëkëti wat ko nak ca kaw ñi ci jottoon jotti ñi ci jottoon to xamuñu niñ koy def mo wan leen ni ñi def ba duñ ko sagane ba man ci jariñu ndax nit dina yor lo xamne xamuñu jariñ la seigne touba na bimu dikke li fi nit ñi yoron ci lu bax te xamuñu luy jariñ xamuñu niñ koy jariño cheikh amadou bamba dik bu bax ci bind ci yalla nangul ko ba ñi ko yoron to xamuñu niñ koy def xam nañ koy def ba far jariñu ci nak kon koku ma seigne touba legi ba tay ci seigne touba lañ ñewat lu mu waxati
0: mu waxat fi ni mu daan ñew ni yaari waame ngeeneel yalla yeul fer ya di wamé ngeenel yalla yulul fer
1: wamé dañuy wala fi xamnañ ko moy wax duñ ci taxaw
0: ndox mu bari
1: na xofa ñi duñ ci taxaw xamnañ ko
0: man ko taatan far duñ ci kaw saram naani
1: chet nga xamné kaw saram mom ab deglu wala bac wala ten bo xamné ci aljina la né
0: ku ci nan doto maraki
1: nga xamné wax nañ né bo ci xasse ba nan suñu wam day soppi ci jëm ji ni nga tollon fi gatta ya xam ñun ñu gatta ñi wax nañ né gatta des ku dul aljina ñaw des ko dugal aljana waaw bo dugga aljana da ngay mel ko ni mel da ngay rafet da ngay ñol legui na lolu kawsar lañ koy defé
0: eske
1: legui na kon kawsaro gogou
0: waaw
1: ñu dem legui limu bëgg def sax moy damay baye askan yu tout rek ñu dugg bu ko defé ma baye la nga noyu
0: waaw
1: ma delu nak ñëwaat ci fasside bobu tay danaka dafa melni tay yow da nga bolé ñaar
0: waaw
1: da nga fe taxaw taxaway Seigne Jafal Khata ba ñoom
0: waaw
1: taw taw ay seigne sambay ñom
0: no ya ya seigne sambay nak
1: legi kon mo neul ultra fam bi ñaw dara bëgg bokku ci jotaay bi yeen lay baye ngi ñaar ci 33 966 0909 tay seigne fallu galaska jankatu khassida mom la dalal tay ci seen radio ikab fm 103.5 kaddu gi baye ko fi ci ndam mën ngeena jaar ci 33 966 0909 ñu jël mbokk mu ñëk salam aleikum ko ba tuu ak fay wote
2: ma ngi wote ndindi bugut
1: ndindi bugut ak yekiti kaddu gi bu bax rek mo la deg
2: wa ndindi bugut lay wote
1: ay bismillah
2: wa ma ngi lay siare bu gel
1: jere jef
2: wa di siare ko ko nga dalal
1: seigne falluka
2: wa seigne falluka yar na ko wure wure
1: mi ngi lay deg
2: wallahi wax sama xol sedd mu guuy
1: ci yalla
2: fa ngi yalla ngeen ci yag
1: way allahumma amin barke seigne basirou seigne touba
2: lay sa yow mi na sa taxaway dafa rafet sa imiso yi don def yeru ko yit dama ko dan def
1: wax nga deug jaar jaar yonenti
2: wallahi basi
1: la ilaha illallah
2: ma ne ci jaar sama bay bonni ci na gundi
1: ah wax nga deug
2: ko bëgg rajo di sa sax
1: way nuyu ñu ko bu baax kay
2: bay day ci nga
1: ci fatali ma sa tour bu bax
2: gor gui ning wa gor gui ning
1: jere jeuf seigne gor gui ning ci ndindi bugut ñu ngi koy sante bu bax di nuy wa ndindi bugut yep ñu dem jeli kenen salam alaykum
3: alaykum
1: salam
3: ñu dafa ciñuy
1: ñu ngi sante ti yalla
3: cheikh gey la
1: serigne cheikh gey
3: ala serigne gey
1: musay aladi gey sey raj
3: sey
1: ni ngi santati yalla bu baax
3: sun fallu mom day sama way lan mom
1: wax nga deug jankatu ko ci deug mag bi
3: ya gëna dem ngoy ziar
1: ci yalla na la baye ak mom
3: sama way la sama lepp la
0: may sa sas may dala ziar ba
3: wa sun fall
0: ah ya sas
3: he na ende
0: ni santati yalla bu baax
3: ni ngi lay beug bu baax wax wa
0: wa ni la koy dool lay bu baax
3: xamna mom mbekté dal and nañ ko ak mom tay
0: ndaysan
3: da na am sax way da gëna
0: yéen yéen nga bax
3: waaw yow mom dafa yag lool
0: waaw dembalo
3: waaw ci dara ji la won leson
1: ki ko sama oustad fa ala digay
3: oustad digay oustad
1: xamni wu ma la wax
3: ñam lan man la
1: bay ma ngi lay ziar ba ak oustad
3: ñi ngi lay delo ziar ba wax
1: yaangi jom
3: ñu ngi ci

0: ci al azhar ñu koy jaaru bax di jangale kat di jambar di borom xam xam
1: wallahi
0: waaw jangal ñu ñun ñep assalamu alaykum
2: wa alaykum assalam wa rahmatullah
0: ñi ngi lay nuyu
2: abdullah
0: tru ak fay wote
2: bay fa djog lañu ko fa len bak
0: ta talib señ cheikh ibrahima fallam paul mouridina bi señ mamour
2: serigne muntaha mbacke mom serigne beuseru
0: ziaral ñuko bu bax
2: wa borom yagal ko sam and ak wer diko ñaanal serigne amdou khalifal ñi ñaanal serigne salou fall mom mamadou moussa fall ñaanal serigne cheikh assou ndjay ñaanal serigne fallou fall mom serigne modou aguinta fall ñi ñaanal serigne fallou mom serigne cheikh fall khadige ñaanal ñep waaw xefide mom amna ndariñ mom xamna ne xefide yi mom man amna ndariñ lol ak ku ci nek ku nek mom xamna ne mom yow ya gën ki di nekku
1: ndaysan
2: waaw mom ñun xamna ne xamuñ ci lu bari waye dañ ci bayyi xel lu bari waaw ndax xamna ne mom degg na ci señ sambay mom mu ne mom tiyabay mo degg na ci señ sambay mu ne manam señ Touba neena tiyabay jang xefide yi
1: waaw
2: nana mom xel munu ko xalat mom ba xam ba xam fu mi yam
1: eskay
2: nana mom nena xefi deug sanal ilahi rek nana taxawna taxawayu xex xare yi nga xamni rasulullah sallallahu alaihi wasallam yeb tax xare nako nga andal mom
0: la ilaha illallah
2: ak bepp xare bo xamanteni nit xare nako ci l'islam
1: ci allah ci
2: aw nena fiñ sambay nena señ Touba mo wax lolou def xamna ilahi rek taxawna taxawayu xare
0: dañ koy
2: faral tek sallallahu alaihi wasallam xex yeb ak kep ku xex ci l'islam
0: sant nañ lu bax jop
2: aw mune mboti la ilaha illallah bari na ko xamanteni nena jariñ ñu na ci ba jariñ ci ay gaay waye neena jurum sax mbotum la ilaha illallah
1: eske
2: neena mbotum la ilaha illallah mom neena suñ borom defal nako ko ci bir khaside yi
1: allah
2: akbar waaw motax khaside yi mom man mo wax deug yalla mom xawma ci dara munuma ci dara waye mom wax deug yalla dama ci sante suñ Touba bu baakha baakha baax waaw ndax xawma ci dara waye bu nan sima mul wala asyhadu fi yadi rek waaw di wone nen di wone fofu manam fiko yalla suñ borom tek
1: waaw
2: lim liggey ba am lolu ak fam jaar waaw ba nena manam suñ Touba nena manam kep ko xamanteni werante nga ak mom wala nga jëm ko tek fen nena bo demon ba makka di wër Kaaba Allah dulé sant yonentim dulé sant
1: Allah akbar ci
2: waaw señ néna señ Touba mom néna yalla señ borom ci bopam ndamo nako ci kanam gaay yu baax yi
1: werna
2: waaw néna señ Touba mom yalla señ borom ndamo nako ci kanam gaay yu baax yi
1: eske
2: waaw motax néna manam señ Touba néna nga koy fatali ko rek day dundal xol
1: ndaysan
2: waaw néna ngay fatali ko señ Touba di fatali ko xeside yi di ci gor gor néna day dundal xol
0: jerejef
2: ak di jegal nit ki yalla diko sori sawara
0: jerejef señ mamour ñi ngi lay sant xamna ñi nek sa ginaaw rek
2: lañu bayyi wal ñi soxna walu xal di balen bak mom dañ koy ziar bu
0: baax ñu soxna jey job man koy nuy ñom ñep
2: soxna nday fall ñu koy ziaré soxna soda amar kir suñu salu fall dañ koy ziaré ziaré suñu yaay ndag gañ fi ci palé ndag suñu yaay jey job ñu koy ziaré ziaré khadim badian man koy ziaré bu baax mécanicien magam jeng badian ñi ngi ziaré bir bay xali job bay ndega ba suñu chef de quartier ñu koy ñaanal suñu tuba gën ko defal kartan ak xelam salam alaykum wa rahmatullah
0: jerejeuf koku serigne mamour job sikuru la la ñu koy sant bu baax di wote fofu ci mbacke ba won di nuy serigne salif fall ak wa kërëm yépp salam alaykum
3: alaykum
0: ah kay ku baax
3: abdou rahad sall
0: ñi ngi lay nuyu bu baax
3: ku ñuy wax abdou sall
0: ah serigne abdou salam xartu papa sayr mbay
3: aw tu am deug de xalim lo
0: ah serigne abdou salam ma ngi lay nuyu
3: xalim lo moy taw tu deug
0: ah
3: xalim lo
0: waaw waaw
3: waaw moy taw tu deug waaw
0: ah serigne khadim lo mo su tour de
3: wa wa abdou salam moy jamou yalla
0: ci yalla
3: wa jamou aji jamal je wa lo tax moy wax abdou salam
0: li ngay tang bari jam
3: waye tamou tour deug khadim lo la
0: set
3: wa wa lo tay rax ma ta wax nak
0: wa okay tay kay def nga lu reuy
3: wa tin peul lu kam bo nga dalal tay sama wul la tin peul ma yi sa wax
1: sun khadim ma dalo sar
3: ba tin peul wa ni dia am baax baax
1: ma la koy dello
3: yow sax nga amna solo ma koy dello baax de
1: ah jere jeuf way
3: mana ci na pistane na ko yegge na sa istade
1: ah wax nga deug
3: ma ci na ko yegge
1: waro na la ko yeggal de
3: wa way yitte rek mo ta xamna
1: wallahi ndey sax
3: way mi ko gisee de istade ma dama lay def yitte ma ci ni ko diglo
1: ndey san
3: ndax amna solo lol
1: way jere jeuf way
3: ma li ci wax yop tewlo nan ko
1: ak sa
3: yalla jumbe
1: amin way
3: ko fi beug ag fi nga ag ba
1: Allahumma amin
3: fini diga jankat yu magge
1: waw
3: ñu diga fa diga
1: amin
3: ndax yow ma na suñu xamanté yegul lool mom
1: deug la
3: waye nak yepp rafet na ben xamanté wali
1: waw
3: yepp li ya koy rafetal
1: wallahi
3: ma na fini xamanté moy wala fa suñu mbacké dama saar bima def won
1: waw
3: marché fini mbacké dama saar bima def
1: ndeysan
3: yow mi ya mako jangal
1: waw
3: xamna du ñak tax nga ñew ci man naaw
1: dina ci ñew
3: dañ ci ñew ndax da am solo lool
1: ah
3: ñepp contane nañ ci gën ko jangé
1: waaw yow kay ku baax nga ndey sa
3: waaw yow kay ya baax rek
1: wallahi
3: ta bu baax da di nga ñaan ci Moussa ko mo nga wax nak
1: waaw
3: da nek ko xamne moy sun jëwel
1: ah ndey sa
3: ñun dañ jëm ci taré fa ci Moussa ko mom la ngi yoy waaw da no fa ci yene doon lu sun Moussa ka dañ fa ci yene doon
1: ah yalla defal way
3: comme nim da way sun tuwa
1: waaw
3: yu fa ci yene tanke am awan ñu awu ja yalla moye mara bu ngeen soppé yalla bu fekké né ya soppé yalla topp leen ko
1: waaw
3: ko leen kundum to hebu wala laa bu fekké né ina soppé yalla man ka ko ni nañ ko topp man ay yalla boko soppé dañ koy topp lamuy diggé la di fa def lamuy ayé nga go baye way sopp na yalla té lamuy diggé wo def lamuy ayé do ko baye topp ni soppé yalla diggu
1: deug
3: la lolé fi Moussa ka di wax koko
1: wër
3: na ngeen di tand bu baax di len ñaanal bu baax
0: wa señ abou salam
3: waaw
0: yow xam nga nga neub sa bop wa liñu waxtaan li mata waxtaan liñu waxtaane
3: waw
0: dama da ngay neub sa bop xam nga de
3: waw man waw abdou salam dina yow man abdou salam moy jawu bi yalla
0: waxuma lol de dama ne
3: waw
0: xam mo wonne xam kom bi fess nga mom del
3: ah yoy ko ci mo xam mom dama jim la
0: yow kay xam nga wax na bu la pap sere deggi mom fo duggete mom ci emission bi donc ni ñari ay ak benn beuy
3: yeen jowi le
0: sant nañ la
3: ñi sant ba
0: jerejeuf
3: wa salaamu alaykum wa rahmatullah
0: jerejeuf serigne abdou salam ñu gën ko xam serigne khadim lo wala serigne khadim lo ñu gën ko xam serigne abdou salam ñi ngi lay sant di la jajeufal ñu dem jeli keneen 33 976 0909 salaamu alaykum
4: salaamu alaykum
0: wa alaykum salaam
4: serigne abdoullah ma ngi lay nuyu di la ziar
0: ana wa kokki
4: ñi ngi fi di la nuyu
0: ah way ñi ngi lay ziaru bax serigne tala jaay
4: dalal sa gan ngogo waxtaan bi neex na lo dañuy wax neex
0: ma sha Allah ñay
4: jangi dong dafa neex waye ni nga koy firé yak momo dafa neexat ay neex yu bare mom dal Moussa ka dal kenn la
0: ci Moussa
4: Kaffa way gaay gaay yi nga xamné yeena ngi ci tankam yi yalla na leen yalla may wër
1: amin
4: way lu bo solon yeena ngi koy soli jërëgen jëf
0: xamna ni señ taalé do ci fofu da na fi projet bi jaarlé walé bëggon na ñi nga xamné jéppu lu ñu señ Moussa Kaffa nak bu ñu wo ci sama numéro dañu fasiyé am aljuma jox dañ koy waxtané bindu señ Moussa Kaffa bu baaxa baaxa baax ndax señ Moussa Kaffa lim bind nim nexé non la nexa léralé bëggon na nak ñu ci waxtaan bu baaxa baax ñi nga xamné ñoo ñoy faral di bi jang bindu señ Moussa Kaffa dañ bëgg na ñu fasiyé am ben jotay fi délél ko señ Moussa Kaffa kon 33 976 09 09 radio IK.5 tay ben trondo señ Fallu mo tok
1: waaw señ Fallu kay
0: légui jakkaru trondo kan
1: cheikh abdullah baylat
0: ha ay
1: borom bele
0: sa truy neexna da way day
1: mal dakal
0: man day xamna mom sama tour moy daj depp gi
1: mal dakal
0: xam nga sama tour jaamu yalla wala xamo lol
1: xamna ko
0: abdul ahad rek wax ko rek jaamu yalla
1: abdul
0: ahad kennal yalla deug ngi non
1: wallahi wallahi
0: légui kon bal ma jilat kenn
1: waaw
0: dama deg am ko wax legui ne seigne mbacke daba sar
1: waw
0: yalla nako sun borom yeeram lañ wax de wala
1: ah non lañ wax
0: mi ngi fi nelaw na
1: nelaw
0: wa mo ne fa ne jall
1: waw
0: kon yalla nako sun borom dole yeeram
1: amin
0: ni ngi koy ñaanal kon bu baaxa baax
1: amin
0: ma deg seigne abdou salam mi genn wax ba tuddu wala fal seigne mbacke daba
1: waw
0: may laj wax jamono ji jekku nga wala fal am de ñu soobu ci
1: wa jekku na ko ko
0: legui kon dama lay bayyi rek nga dal ci djublo
1: bismillah tek sant yalla julli ci mustafa madon ndawam la bismillah tek sant yalla julli ci mustafa madon ndawam la بسم الله تك سنت يا الله جلي تا مصطفى ما دون دوام لا تاي سنت شيخ بامبا مودي واجا دي سنت شيخ ابراهيم ماي راكم جا دغلوتي لين قديم لو موي مارسيا serigne bu bax ba ta sel mom la len di jaal degloti len khadim lo moy martial serigne bu bax ba ta sel len di jaal may way katuk imam daru muhti cheikh hamza mbake yalla modi muhti mo ñew di martial cheikh mbake musayxi habdu koko moy ku tekki hokal buka o xol yepp fessna ngir ñak nan ko xamni jeufam je reyna te modi sayxu mbake musayxu abdurrahman nekon khalifato bu darul manan mo wut won magam je sayxu modu musayxi habdu waje xeyna daddu ku deglo won tuti ma wax fi ay mbir lama ca xam tuti la moy boromi ndam bax ak lewet ñak ki ñaan fonk bopam am fu la lol tabe te la xam xam bax ak lewet ñak ki ñaan fonk bokam am fu la lol tabe te laq xam xam te fonku jaamu yalla fonku ab liggey te fonkon talibe doono nit ku tey te sel lol yi wete xamna dina te nit fonku nit ñi mom de waccina te yaatu lol am yitte moy borom jom la birte mandu dalna amna xam xam si luise lolte deddu don ku deggu fonku kilifte man de mako beug amna ngeeram ci domi sheikh bamba yim jamanon tel yep moy serigne ba am nako ci seti sheikh bamba am ko ci wa daru ke lay serigne.

0: bamuto Cheikh Modou Dadi Diadju lim jëk def moy liggey juma ja bamu yegge mu ubbi ñepp tewna kérok bisub julli ga bisba siwna mu jël sëriñ ko sarakam def ko imam muy jité aljuma ja koka moy ku ma ko timan mu jël sëriñ ko so def ko rakam imam muy jité aljuma ja kele bari ndam yamul fa dem xaw ga def fa jaka likay ko bam ag saxal fay rakka modi juma yi xaw ga mom la bëgg wa moko tabax ko ko jëfum je jarna wa
1: legi khasside bi
0: waw
1: kuko bind
0: qadim lo mi don wote sank moko bind
1: chet sin xay mi nebbu nañu bopam de
0: mom wax deug yalla ku bax la nak mom moko bind mëna bu jox mako tal may jox addi ji nga xam mom la fay arrestrement bi ma jangon ko
1: chet
0: deñ ñako jang sax mom ko fatu ni warax xaw ko fatu ni
1: OK legui kon mo ubi wa telephone bi ndax xamna legui ñu yegg fi ñu wara jéxalé waye kon 33 976 0909 ñu jël mbokk momu salam alaykum
2: wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: koku du señ Karim Bay radio wala
2: ñangi lay siyaré bu baax
1: so du señ Karim Bay
2: wala assalam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: alaykum salam wa rahmatullah
2: yare bax serin falilu mom nga dal émission rek
0: dina dalo siar
2: ak serin Khadim lo mi nga xamni mom tamit dug na legi ci émission rek nga xamni mel la ni way yi nga xamanteni mom la serin bi don jang legi mom moko way ci mbacke lolu deg nañ ci lolu nak ndax nonu mako xam mom lepp wess waaw la seigne mbacke mom ko bax la won wax deug ci yalla non ko xey wut seigne modou mbacke ngi ñaanal seigne ko xam mbacke ni xamni moy khalifa seigne abdourahman di ñaanal seigne modou mbacke mi xel seigne mbacke dafa ngeen wo seigne mbacke yepp rek ñepp seigne xadim seigne ko xam deug nañ dal seigne abdourahman ma
1: sha Allah
2: wat rek
1: yow nga baye jang
2: han
1: nga baye jang wala sa bat mo
2: man dama baye jang dama baye jang
1: bu fekke do ko baye jang ma deg
2: ndax xamna yekete bi
1: la jang ma deg rek la wax mom da bo jang ko baye ko
2: ma nga ba ñew
1: wi ma di ngol man li wax yek ko ma dama ni
2: waaw
1: so jangul rek moy baye ko jang ñepp yo lañu deggul deggul len ko
2: bayuma jang
1: lekon jangal yow baye wo jang radio baangi ni yaangi ni auditeur yaangi ni maangi ni
2: bayam mo waye
1: kon yow xana deggu ñu naan sa noy gu ñew rek geng sa wur bu am ki yaakar ne dang ko fekke yow nga ben di ñew kañ lay ñew chetete
2: deggu bay la
1: dama ne man dama japp ne ma ngi daan def ma noy gu ñew nga japp ne ben do fi fekk ci nga ne yow ngay app ben aljuma ben ba ci topal
2: ba ben men magum jang dafa sayr mo xam ci tel bi dañ dan sax li ñew direct fa mom am ben bis bo xam nak dañu dafa am kuñ ko andil nak go xamni dafa ñew ngir jang am jang am bimu ñew dañ ko yité dafa ñewon ngir bëgg jang am jang waye dañ ni jangum jang mom jëral waay bismillah day tay
1: waaw
2: waye koku nak li fi gëna yew moy bam jangé xassi digi ñepp diko aw mom bi ñew bi subhan rabbi ke ci sax mom da ko don daj mom waay
1: waaw
2: lol nak mom lay bañ ma dal ma
1: legui nak ci mo koko mom la legui nak yow nga mom lol la ko yalla jaglel yow li la yalla jaglel la bëgg nga may ñu ci wala nga coupé kon
2: da ba bax ni kon bax ni jere jef
1: wa bax na da ko mel la jaglu jere jef ñu lay sant bax señ Fallou kon ñi nga mel la bëgg dama bëgg jang ka to xasi de fu ko fegge mu jang waye dama bet nenda ko bet han kon ñu jëli keneen moko gëna jekku day baña jang rek legi ñu jëli keneen 33 966 09 09. Salam alaykum.
3: Wa alaykum assalam wa rahmatullah.
1: Señ bi ñi ngi lay jaaré
3: ñu ngi nak taalé alhamdullilah
1: ruy ak fay woté
3: Cheikh Mbay daru marna
1: Serigne Cheikh Mbay ma ngi lay nuyu baax ñu bayila ak Señ Fallu Grass
3: ñu sam ñu lay jaar baax baax
4: Serigne Cheikh Mbay ñu lay dello siar baax
3: aw ngi dafa joxay bu baax
4: ndeesam jere def
3: ñaanal ci bokk ci walu sama yalla na ko dafa xam
4: Allahumma amin
3: ci taxal ci taw bi
4: Allahumma amin
3: ye dëng ci sallallahu alayhi wasallam
4: amin way amin way
3: alam da ja ka lo fi ñad laat mel na ni
4: Serigne Blaar wa wa ñoo yaaka
3: sank nak dama dégg ngeen tuddu Serigne Abdoullah ak
1: La ilaha illallah ci yalla
3: ko bëgg kalam arab la waye bana bop señ foye ko am ci jakk jakk dama la waye bana bop ñu bu xel
4: ci dama ni tay ko lu
3: sama lox bu tuddi sama sangam bay ci xet li jaam yi waye bana bop señ foye
1: la ilaha illallah
3: ko am ci jinn jinn ni di leen indi ci islam la waye bana bop señ mo fa da
4: ci
3: ci ngi ci ñoy moy digam jaam
1: aw
4: di amna solo de
3: seug dara ñu délam ko neexal bu mère yalla neex
1: la ilaha illallah
3: mu jël jurom ñaar ci bopam te dina ko jurom ñaar ci bopam
1: kon man lañ jox alcorane
3: assalamu alaykum rahmatullahi wa
1: barakatuh
4: li mom amna solo lol
1: seug fallu
4: waaw
1: man nga jangat alcorane dama tagu
4: waaw
1: be ngi baale wala man ma nek daari kay man lañ ko denk de
4: yow ko yaay borom daay kay
1: sa jangate alcorane mu nak nang ma ci ñaanal
4: inshallah
1: ñi deg
4: waaw
1: kon ñu jël keneen wala ñu baye la nga ñëwaat ci ben wolofon wala ci ben khassida ma doora jëli waat ndax liñu déssa ci jotay bari wut waye dama lay baye nga inno ben khassida bi nga xamné tay soko jàngé bu nopp nana baye nga ziaré sa ziaré yi nga bëgg ziaré du waat dafa ñu jéxalé ko kon khassida bi nga bëgg idil tay
4: ñi man san na ni
1: mi dem
4: man san na ni khayra khadimil mustafa فإنني أخدمه بما اصطفى من سنني خير خديم المصطفى فإنني أخدمه بما اصطفى أخدمه إلى دخول الجنة دار الخرار والمنى والمنى من سنى أنه يكون أبدا يرديه بالذي قد مات بدا فخروا الدلال والإدلال ينخاد لي منه به الحلال مدعت مدحا لدى ما ينبى معه بي وقف فسنبا مدحته عند أناس قلوا مدحا كفى نيا الهدى والبلوى مني إليه خدمة قد لا سمعت روضته إلى الخيام عصمات رديان نسبته الجيلاني علي رضوان لسي علاني رديان نسبته أبو الحسن علي رضوان يخلد الحسن رديان نسبته تجاني علي رضوان مبيد الجاني رديان للخلفاء الأربعة مسترد المخربين المطبع من لم يكن عني يرد فالكريم رديان يرد ليس يريم جزى الإله المصطفى خير الجزاء كما تقبل وعدا أن جزا صلاة من كرمه يلخاني على الذي دون المراء الخاني أدي خالي مسؤول
5: jerejeuf serigne fallilu ñangam yaruna lol teyna setna dam lay baye ne nga daldi nuyo ñi nga wara nuyu ak ñi nga xamne sa yuñ binde xassida seen xel lay nek ci yow ñu jollo ko ngir njangin bu dalak mu tey ngay jang ma baye la nga nuyu len ba nopi bala ma jël kenn dal yëkëti jotaay bi
6: waaw ma ngi nuyu bu baaxa baax fa mu joge sunu wa kër di nuyu sama wajuru jigen diko ñaanal baax baax sun borom guddal fanam wëral ci ram yagal ko sun kanam di ñaanal baax sama wajur goor sun borom yok leeram tass di barke mbaayere maka diko ñaanal baax baax mu señ mu daw balla mu mam ciir ibrahim fati di ziar baax nak wa daru manan gamu joge ginaaw ray kep ko fa nek rek goor jigen mag ak ndaw wa deggal emission bi waxuma kenn dafa jam estet rek la ko def waye ñi ki sante bu baax baax tu di len jeglu di ziar sama bokk jankat xasaay di ñi téwlu ñep wa daayer moy bu nafi nga xamne mo lekkale jankat yi ci Sénégal gep sun selir nek fi ci mbusso bi ak ndaw dar salam dar man nan señu laaji ko jité ko ak señu Cheikh Mbacké Thiam ñi ngi di siar bu baax baax kep kuy deful dal ñi ngi lay siar bu baax baax di lay ñaanal sun borom dafa la tawfiq aduna ak al-akhirah wa señu blaat
5: ak oustaz Alhadji Gueye man ak oustaz Alhadji Gueye yang koy nuyu
6: oustaz
5: Alhadji Gueye mu gennon
6: lay Alhadji Gueye man koy nuyu bu baax baax ku baax la
5: Sassidi
6: mo la jaw ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko
5: ko ko ko
6: ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko
5: ko
6: ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko
5: ko ko ko ko ko ko
6: ko ko ko ko ko
5: ko ko ko ko ko ko ko ko ko
6: ko ko ko ko
5: ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko
6: Wow.
5: 33 976 0909 di nuyu kilifa radio bi wala wayjuri radio bi batay rek man nané wala wayjuri radio bi muy soxna mam Amy Mbacké Diende mom Cheikh Mohamed Murtada Mbacké di kilifa nek fi ci Touba bassin Seigne Murtala soxna mam Boussa Mbacké Touba Bintou Alhadji Fallilou Mbacké nek fi ci Touba Soura waye soxna Marème Paul ci le ak soxna May Nyang ñi ci keur Seigne Murtala assalamu alaykum
7: aleykum salam
5: ma ngi lay nuyu
7: ah sang bi ñu lay xaar bu baax
5: turu ak fay wote
7: ana ma ngi Touba Sam Marché bu bes
5: ma ngi nuyu wa Touba Sam Marché bu bes
7: Mohamed Diot dank taxina
5: la ilaha illallah
7: ñu lay xaar bu baax
5: yow kañ ngay ñew ci jotaay bi
7: émission bi ma sha Allah ñi xana lool
5: mané kañ ngay ñew ci jotaay bi
7: waaw ñu ngi ziar suñu rak joji nga dalal
6: isan jerejeuf
7: da yalla ngandi mam na solo lol wala fali takkan
6: reason
7: waaw leral nga ko seigne Moussa ka
5: te
7: waaw ñu nak xamnaay sama makum jankat xassi la
6: reason
7: motax mo balé di ñuy téwlu
6: akasa
7: bu tay bi waaw di la siar bu baax di la ñaanal sun borom gëna yok
6: allahumma amin ñu bok
7: ah doli barke bi wërël la
6: amin amin
7: yekati la fa jankati yep aduna yalla la fa sun borom ak
6: Allahumma amin Allahumma amin
7: ni ngi ni ci xofu jey ya ko ñaan na ko sun borom
6: amin way
5: ci yalla
7: waaw ñen mom wax de yalla xef bi rek lañu dund mo tax bokale mo ngi ngi dugg émission bi Mohamed Diop Touba Sam dal def Cheikh Sadie
6: jerejeuf
7: Cheikh Samba Diar
5: jerejeuf sant nañ la waaw jerejeuf Serigne Mohamed Diop di wax ko mu signe fallu jankati xasside yi ubilna len jotay diwanu khasside bi sayu ma amé jot bi rek inshallah
6: ñoom
5: ku ñew rena dalal ñu jank ci de seigne touba yi
6: waaw na ñew ñew ñew yépp ñoom ñepp na ñew
5: légui wax ma ñoom ñepp na ñew de
6: dañu wara ñew lu bax da wara yaatu
5: de bo fo dañu fess bi rek
6: waaw da ngay jox ke bo jélé ke tay bu su waaw ëlëgi nga bal ki
5: légui na dañu bari nga ko leen woon ñepp fuñu taxaw
6: waaw jank bi rek ñu jankat li ñu bëre bëre parce que seigne touba khasside yi bind da mo ñu khasside yi mopp jankat yi
5: war na ma la
6: han
5: xam nga la xor na mbol la yont yalla Souleyman won xor na ko han chini war nga mo xor na mu japp yont yalla Souleyman diko war re de war nga mo tay
6: ma man kay wa digal ba xal mom xassidey mom jankati mu ñu lepp kon jankati de bregul
5: lool mom oustad alad gey war na len ñewatu digënde xorondam bi seyna sulayman di dox ba yam ci xorondam bi
6: baadu
5: tam len nan dawlen gën dugg ci bir mu japp ko diko laaj legi ma bay la nga noyu tuti rek ma dal di ñewat tay nak boy noyu mom sa wolofal lay tek tuti rek bi gëron jang legi
6: bismillahi tek sant yalla julli ci mustafa madon ndawam la bismillahi tek ci sant yalla
5: wa kay jeureujeuf seigne fallu balño yëkëti ma bayila gina bi nga nuyo ba nopi rek fi ngay jéxalé xamna du ñak dama ñoo xamna sax dinañ soxla tay ji sa numéro ndax suñ bëggé ku len jangal rawat na yoon daana yak bay cheikh jaar fall su deug la ni ngay jang seen jang lay dugg ci ay xol day dem ci yaram legui tay ci fekkone man dama dik rek bëgg la jël nga jangal ma taxamu fu may jaar lumay wax ak lumay def
6: wa bo wa nga wote ci numéro yi rek sama amna orange amna tigo orange 78 ngay def 119 84 68
5: legui bu fekke ne man sama xel da neexut ta li ngay wax gaaw bu yëm fu mako bind noko répété waté ma xam ko
6: 78 119 84 68
5: voilà
6: voilà 76 482 16 64
5: parce que rasoulallah
6: 76 482 16 64 numéro ko wat inshallah dañu def
5: gis nga li tax jangou to fasi dañu tam ci baat bu neex ni ko wax ya jang
6: bo ngi rubi do ko tay
5: lol kay wax deug de lol de ki ay won na mooy produit sax taw mo koy faté moy sun auditeur bobu légui néw baye roubé légui kon dafa melni fofu lañu wara nak jéxalé kaddu ngay tejé rek ma daldi ak ben xassida bi ngay ñaané ma yëkëti ndax yaaka na lañu def ñent similu la juroom na rek
6: ñent similu wala juroom
5: kon la ngi tënk rek ñett similu yi nga tënk ci rek nga défé ñaari similu ma yëkëti jé mu jéx
6: al yumn wal yusr wa khayr sadadi fi khayri sikrin qad ata bil madadi al yumn wal yusr wa khayr sadadi fi khayri sikrin qad ata bil madadi al yumn wal yusr wa khayr sadadi fi khayri sikrin qad ata bil madadi qad faha kull sikru sikru al ahadi al malik al mukarram al multadi faza sayyid bil quran min dadi najabi ma yudimu khayra sadadi ya mayru mudafakul lidai fala tufariq man labas sifai wadum halihi fil masai was saba wa akhlisan tanal sifa an wa fala bismi rabbina wajahil mustafa sallallahi rabbuna kama safa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin barkab khadim rasul
5: jeureujeuf ñi ngi lay sante bu baax serigne fallu ka jang katu khassida serigne fallu
6: baké
5: lan motax yow suma tege entrabi nga ma sa khassida mel man mako mom
6: deguma
5: lan motax suma tege khassida entrabi nga ma sa khassida mel man mako mom
6: entrabi dang ko yag beug de yow bami nek ala sar touba media ba legi mom ngay te
5: yow muso ko jang la mas ko mako jang sax
6: jang na ko entrabi bu yag moy bobu la ndik genn bobu kassam séré lawon
5: kay dama ko wara amat na wax deug yalla nagn ni ko jangale won sa dafa dal
6: ah jangalo na ko jang ni wad andu ko
5: xam nga ne entrabi seigne touba da ci wax ak sun borom bu bax
6: han
5: ah yow ya entrabi kay ya xam ne limi teki
6: entrabi yow sama borom
5: ah jeex na kon sun borom lay waxal fofu
6: nga deug
5: te xam nga seigne touba da jeex tak ci yalla
6: waw
5: radio ika bi moy radio motax sa yu fi rek bak seigne touba wana legui fo xamne beuy bo xamne seigne touba fofu lako waxe nga xamne day wax ne sama mbindi mi sa yu xey di beug rasulullah sallallahu alaihi wasallam
6: waltu basir khairal wara bi mi dadi
5: waltu basir khairal wara bi mi dadi seigne touba fofu lako wax ci khasside bi
6: nga
5: xamne mbindam mi moy beug rasulullah kon sa yu xey liñu wara def moy jeul mbindum seigne touba mi di ci beug rasulullah
1: radio bi dafa war sayu xey yonnati bi sallallahu alayhi wasallam di bëkk radio bi nan la ci bëggé moy li seigne touba bind di ci tag yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ngay jaar ci mbéddi di deglu ñuy bak rasulullah sallallahu alayhi wasallam di bak yalla diko kennal loolu ko bind ñoy seigne touba ko bind ni diko tek fi loolu lan moko gëna mag kon motax ñi jël xasside yi diko tek ngir ñukoy deglu ak deul giñ koy diglu mo yegg ci seen xol niñ ci bëgg nuko rawla rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bëgge ndax loolu do samay wax seigne touba moko wax neena mbinde mi moy bëgg rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon talibem yi diko jang ñun yi buñ ñu gëna gori luñ jang nañ fexé diko tek ba ñepp mën ci jot bu ko défé yont bi bëgg ci ñun comme niñ bëgg ci xasside yi bëgg ci ki bind xasside yi nako bëgg ci ñun talibey seigne touba yi loolu motax fu ñu toll rek nga gis ñu jël xasside yi diko tek ngi bëgg yont bi sallallahu alaihi wasallam di ci gën di bëgg kon jang tek gi ñu tek xasside yi yont bi def sallallahu alaihi wasallam da ci bëgg waye tek gi ñu tek alquran karim gi day dakk setan motax yeen ñiko mant mu leena jang alquran guddi gi de leen donte ñetti aya ngeen di japp ci radio bi sax deglo ko alquran gi da leen dakkal setan bu baax baax da leen gëna jégal yalla kon ñi ngi sante di la sante di gëreem ñu and ak ñun ci seen jotay bi nga xamne mo nekkon diwanu khasaid ngeen ci and ak seen bokk abdul ahad sall ci seen radio ikab fm 103.5 karim bu mbaay ko fi ci ndam yalla mi borom jamm tem ko tukum defal jamm gam jamm yalla nañu defal jamm wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere ngeen jeuf.